Takrakon ka 19 minutos sa nakalaga la 6 rin kamra siya naka kamra ka kik biyernes in kalak ka kuin repartipasyon siyang hermano a Miguel Martinez tra el tema Vengo alegremente.